Tapi ni kau ngabi yo, mingkan aku zoh zoh. Mentadi Clarice Panul om ni Evelyn Ibin piondom ondom ku izial. Hansana hi segi nafu dia su. Kau ngau dah kau zoh ngabi. Nakau ni dong sebab detik ya. Bahom dah jam. Kau bahu tu minit nadi dong sebab dari pagun tak kau kakal pun tak kau dari babesan. Penakan hozo tadau ko tahu diti opusan de jam ko bahu tong pod minit dong sebab. Jadi mi tiap hozo ko ni ko datinu. Om istiak nu oi gahong kadi Frederick Kamojilis om ko vian do ginavo kadi Joseph om di Chaikul Severinus dating. Jadi mi tiap pason ko hombusku masa diti WhatsApp do Sabah FM. I Richard Binginos mantang kampung Tinduzon sugud memason kumado sa Vivi Tambahot tapi nai dari sodom somok sa Vivi memkiki nongok kesembahan bos ke desan awni givan DJ ketawa dana Richard Binginos I John Tati memason mantang kampung Langkawit papar memason kumado tayong senang tabahot sa Bavi FM mga di Rizwan Obot Mudigili Frankie Tan Anthony Sipanul Mick Maturin Sally Alicia Lilim Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Stella Matin ang pagganakan majawa bohiyaw andakan to vino pa nga pagganakan ko sundi kaditi katabian tada ko taho tatamis to ko na da tikid tada yung pay balakat da minamangon kadi John Tati diti I Helen Yong mamason do kapipasian ng suvab tabi balakat asam kumasa vyavi tambahot sa Bavi FM makatawanan DJ ang pibasan sa ngavian kadi Helen Yong mantad innanam ya yeah, kiba bagian nakasam no di kasudop kyo nakasam minodong guswago nga awi kaso ahayid dati id kota kinabalo it means subab bay nang kifani gi moist voice taku di na po nga pipia tambahot mantad kinison on subay mino boss kakal po kivad asam id kinison on diho hano kota ko dan nagi kumada minamangun tuminanak dot ko da asam moy da kukuang di hiya hisun kya in ko imang dati id pagunta ko diti iti apason sumusut kong busku i Johnny Upin mason kumado tayin senan tambahot sa Bavi FM ansa natatamis ko nga vi mamay kan mamay kanu balakat mantad kinengan tama miampay kanu balakat mantad kinengan tama kaditi tabi pagyambahutan tabi pibasan kadi Johnny Upin I Florence Boyjol kopi bosian dong sebab gumaday dia moleka mason ni zasira diti kumado tambahut nga vim kikinongo do sa Bavi FM kumado kumapay do DJ ka katakwadan kumaduvo aka ko ka tambahut ko Floreta Kinajil Helen Young Dolores Asing Alice Lim Clarence Wong Savo Jennifer M. Koisun insanan tambahut suvay kadi Florence iti kapivasyan dong suvab hansa no hidas tamoy mo tabi pimbuhutan tabi pibasan kadi Florence Boyjol dadi bay no mamahis takot ginawa kan mungkin ngaw duvo hozo mistiak no igahong kadi Frederica Mojilis kovian do ginawa kadi Joseph di Jaikul Severinus Tating nga pagunin no kinunga pahit ako iti ah

Ya, tapi kau ngavi mana toko duvo hoso. Dari mungkin ngavi toko duvo hoso, mentak pemukusan penagi di tiap babesan penakan hoso. Tadi aku tahu di ti. Tambahut kau pusan kadi matina salajun hisab da ginawa ko kadi Jalius Lius Maidin. Tia haso pason man tadi Marius Marudim kapi pasian no sebab kadi Marius Marudim niti mason kumadi Maria Johan, Helen Young, Julita Margaret, Rosu Good, Florita Kinajil, Joseph Potilum, Ogumu Pongan Suvay nga oi Tony Vagudo Suvay Tadaw, Egisom Z, kadi Marius Marudim niti, kapi pasian Hansan Hidas takaw tamay mo tikid Tadaw, ompi basan dong sebab tadau ko tahu kadi Marius Morudim niti. Adi sabo pason kombusku i saiti mason kumadi Bridget Samuel Nelly Lubadi Jailin Ayong Juliet Solibon Maureen Ginicol om paganakan Lomin Buko om paganakan Miadin Buko om paganakan Segondo Bukon. Inko ko na nga vi ano balya zuhan sanso dahidas ko nga vi blakatanto ko do minamangon dahid nambo ko na po kadi Johanna Miadin mantad simpudu papar om tabi pibasan tadaw ko tahu kadi Johanna Miadin diti baho makinangot ko dahil so dubo ko so diti matina salajun tambahot ko pusan om hisab daw ginapa ko kadi Jalius Lius Maidin.

Tumulay kong avi mantad po na ginadupo sa Saudi. Dahil ti po detim po nakangan niyo so do iti ababsan panakan hoso tarako taho. Dari ka nahivay dumampay bago de babsan panakan hoso tarang minggu mikot. Dari katawadan na miyampay na gato. Miyambos miyampay na gato. Gasemba na tako iti. Tukakal po kivada pipi apason. Ako po na kohambus sa dihan. Dado na po diyo so kohambus ko pason diyo so do tino. Dari po nga po bal tadibo dong sa babdi ti.

0: asuaw tamay mo.
1: Dabay na tamay ko, jam ko, vahu toho ng padminitong si Babid pagunta ko.
2: Apal, tonibo, talaw, bay na.

Abal, tani bo, tadaw baino. Hobi iso laksa linggit po biyon kapalintan, pagun montok papapanaw magisu sa Vibe Project, kakamoy kapanakan Vibe Id Saba. Minabo si Vazon Montili, Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, do opongo o duvonga param tahu Project Tagaso Id Timpu Taduk. Iso mantadi na po nga pisasamo do pongo Id Kahimpupuson Taon Diti. Namot itawaw ginabuon project na kapaswat gisam onom nga podpiatus papangkob kapanovohyanan a pipe vaig id kagumuan uvang sabap no do kapanakan om pipe no hobu. Minabo si Sidoliti kung makapabalan di kapas pinapay magon ababasan kapay maganan atus onom unit kaday duvo miloting fasa iso miampay mamabakta na project commercial fasa duvo om tahu katinanan katundan pamuhaminan om kakadasan id sampurna. Otumazan ni Datu Sri Hajiji, mazadok pa'y maganan atus onom unit kaday, ito'y dongon do LPPB diho, kano pa pa'y kabas ning kokoton ekonomi, miyam pa'y magkukab habigin mo kusifatan, kumatuhon magigison, tutulos man ako doon kusunison, sampor na sa bagi, tikaton tutumang buhoy. Ning kokaton hisun id saba kapatongob tinimungan tuhun kuma ko basan kapat nutudan pa ingukab habino ipapagumpit do sakot om pias. Minabo si patunod ko pisan mamimisak tapoy o mananampas si Malaysia pagun saba JBPM Muhammad Pisar Aziz Kosovo tahasu tadaw om okoying id timpuditi kapain kavasin dovot katutudan iosikap do lumalad. Hobi si Samangatus kes katutudan pias om sakot na kaswat mantad po dibuhan katahu na katahib. Sinusutanon do tahungatus himong operom 2 kes katutudan tahun. Namot katutudan kokabunan om si Samut pinapaswat do 2 nga pod kes. Minabos si Sido kuma kapabalan RTM diantok pibasan eksklusif id kota Kinabalu. Muntok hang to sikap pinatawanda adot tinimungan JBPM Sabah sa kukwang vahungopod biatus aset ombakang igunon mangintong gontob hinasu. Pasovon tun ginumuan do awda montutud pa yung mukab muntok timpuriti om o sikap papalupot nununu kantakan katutudan kuma tinimungan mamimisok. Kapoy. Katundaan infrastructure id Sabah mo siti papanawon tumanod ning kokoton takavas mipahud kabuon teknologi. Minabawasi kumaduvo Vazon Montili dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam o ponsol hang diho montok papatanto doko matan itinuidong kanu manak kasivatan kovasyan patihambus kumatinimungan tuhun. Supay ko kanu papangkavas kapanadaan amiampay manuhong kapapap papahabos infrastruktur di tawasi om kapanguang balanja. Pinahambos ni sila iti di antok pinapaymagon Best Conference duwangay bu duwang panamonom id kota Kinabalu.

Namo diho sa ginumuot ho nga to minumpasat papagumpit apodang vahog agency miyang pay apodang toho organisasi om tinan professional to minanod ababazan best conference duvang ay bud duvang apodang anom id Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Isi ho nukong havi nga mamamain industry kapanadaan institusi pambalajalan takavas contractor engineer maguguhod miyang pay papapanaw id pasayhi Sabah. Minabawas si Datu Sri Joaquim kuma kapabalan do kapangunjulan kumainsan pitimbo nga kandiho kanu papionit magisusuvay tinimungan iya konsol id kaganaan industry kapanadaan masa kapihangan kabahan navavasaan om teknologi don kavavago. Open soliti kasudong kapakyonuan koing kavason gontob om ningkakaton kalajya kapanadaan hobino ipapangkub do katundan infrastruktur id pasasayhi Sabah.

Ya, terima kasih kopi dah banyak jam ko. Vahu apat ngapa dah 4 minit nanti dah dong sebab dah pagun tak kau aw nak hai dong apa sana no? Kesembahan dah tak kau dong sebab diti kita apa dah mana minit pada kau dah kesembahan dah tak kau diti amai ko pagu sisi wata ma pohombus iti pason no toy mo masak diti WhatsApp ke sebab FM. Itia pason manta di Joseph Potilu. Oh no kambus kuna to iti. Oh aupo. Mason kumado savevi ma tambahot sa Bavi FM makikinong radio. Mega di Julita Margaret, MM Suk, Maria Juhan, Josie Mindong, Lucy Doyo, Inay Sugod, agumu pa suvay tambahot nga vi di Joseph Potilu diti. Katahuanan kumadaw Joseph Potilu kasudong na dahimo nangan oiton kadi Joseph Potilu diti katahuanan na kaso Simon Justin mamason kumadi Monsignor Nicholas Steven July Steven Datum Datin Protasius Mukiao Richard Benjinos Johnny Upin namsa viyavi tambahot kuri katunagoday na manapay siya ha o nabalyazo katabian tadaw katahu om tabi pibasan katahuanan kadi Simon Justin diti. Simon Boswin nga mamason yang paido savo ililinyam ompong kapason kuma pahay diaw DJ kaditi katohuadan kuma di Datuk Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun Datin Sri Panglima Sylvia Malakun kuma di Datuk Protasius Mukiao om Datin Emma kuma sa Vita Binay ku mamay-mamay inay-inay boys-boys om menangaki nogi ngavi kopi wasian dong sebab hansan toko dokotoy mo balakata si mamantad kin noingan kaditi Danny Richard mantad kampung balai lait papar o mamason kumada kapi basian o suvab tadaw katahu o kumapaginakan Richard Lianun om sa viavi makikinang o sabah VFM tabi pibabasan ka dani say baguiti biat ko i Richard Joseph mantad kampung bundung atuaran mamason kumadi ay Datul Nafisha Johnny Joe, Maria Juhan, Ray Masale, Winter Sonata, Martina John Gansing Luan, Om I Mastina kaditi Sabah VFM no ikot winasi katahodan kadi Richard Joseph I Red Devil tay Edmund Jangun kopi vesian dong sebab kadi Edmund diti masun kuma DJ om tambahut ngavi tabi tadaw ko tahu ang pibabasan kaditi Tovino kombusko i Vitalis Balok mason ko pibasyan ng subab kuma sinakagon uong panjang sinakagon jinangki om sinakagon hungan doy dumbono po miyampay pason ahansan avasi tamay mo miyampay balakat mantad minamangon kadi Vitalis Balok mantad dit oh day ipo perak i Vitalis Balok diti baham ka nung mohi sa ginapong kinangotokod hoso manta di tinimungan mo bubos do sa Bavi FM pangan kadasan ko basan nanta ko

0: by Pavilion.
1: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
2: Eh, kulot!
3: Woy, atan ginyo!
2: Aw, doyan mo no. Itula sumuro to stroke habakon, dunga.
3: Ano gaming? May akuran po na lobra sakot giuralanaw. Maray no. Napuwa ang maluoy, bosimikit. Kabo pa na po mo naracun. Mangulaw, sakotra no.
2: Ang kapoy ka mo. Lumpay ko to, kapo na lawoy no insu pamalasara po iraw mo riawang rilumalat.
3: Alamin, tamungin na kapoy no. Rumalat, lasain.
2: Kulot, belay ko kam. Danda ano pansikitan na ukap to compound ni kasumay lintra 2,000 ringgit. Danda 500,000 ringgit, alap mo kiyang bayar, sampiro nga hinong intora sa juta.
3: Oh, kotiming.
2: Kamu kulot kamu kamu, rangan yaw nga kanralantungan to. Bahu yak pinayin saloh ko intora Facebook no.
3: Ah, sangop? Bah, amon free, sasanggilan ayok.

0: Kumah dit maya kakadayan tagayo kot kinabalu Dato Sri Dr. Sabin Samita. Kapagulo Dato Sri Sabin pinapataha kapailan taniba karait kawawaya amning kakotan karait magigyan dit na sarabanda walay. Damatile Dato Sri Sabin Samita pinapailo bayan aswang walay KIR na at pinasaga manuridang kawagod walay id kinayanan Kampong Lumbak. Lang dilo kiguna muntok manantod walay dito ridongan kagirot ulud aswe kamangilak bogyan dit aw apatut miyan id kayanan dilo. Bogyan di BKK bay na dito aparagat papanaw pemerisan ang pangadangan id kayanan dit kahampit pagulo papasarat dilo dit nasaraban kasuang sabagi tulun magigyan dit apatut miyan id kayanan dilo. Damatilo, yolo, ditakano pohupan, naruban, pinapulambus, konsikahan, kumag kapanulianan at parinta, kumad magigyan dit na saraban walay. Kikalansanan nagya parinta, kano po pasadiyad kayanan dit labid o simbayan, muntok manantog katundunan, kapatutan takanak dilo ajamin. Wotik spesifikasi chat muntok walay Mesra Sabah Majujaya SMJ na po nga katimpuran ang Aumilod Estimbanan dot nambo-nambo na po't bogyan. Ilan na po nga muntok papatimpuran ng kakotan pinatamad kain tutunan walay dilo. Manunurat na tatap kamantirian kaburuan labas kakalayan Dato Merna Geminis pinapapansol Katatapan bansa ang number code chat dilo apatut tanudon mulong pia yolo ditkan walay dilo mamasay pangaputan panuridangan untuk timpun tabantol. Minabrasyaw dilo idabawayan kapahimaganan pinatamad walay mesra SMJ itupis watas baluran. Minanha kami karaita babayan Dato Mirna Minabrus ilo kihantalon manha korotian kumamanguntirik ang tupis watas karait kasimbanan penuntudukan balanja wagu ang penginsalangan tetakolola.project.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Kabisarangan at totoong tabunay ko, kabisarangan makilong kawagritit, kasalimbahan barustusin, totoong taraw katalo, kasiyam datulan kasiyam, 2,000, 2,000 Alasan dat ang susunong toko na alida sa tinan, sunong latinong, kada po itim puliti, iya, totoong bayan na magyampay toko kawago, mayanitit, kasalimbahan barustusin. Alasan dat makilong ako, gisam da jam ko, hapadam duha, datang ato ang itik ya. Ambalutan ako di kayo, kinanghan ako di kayo, mayag ka sa limbahan baros na suniti. Ano na pala, silinglit papingunian ko, nga alhis, orihan ko dat karango. Kumani kayo dit masad di dati, papanaw dat kurita, pengro ditit ka sa limbahan baros na sun. Kapisarangan dat kumay di dia, susunang kya papanahay no, hinang ko na po at ngayon kya. Susunang karikatan, hinang ko na po at arikatan. Amit master at di masa lagi makan miyang pahit panganakan. Lagu-lagu tandat makan. Kapisarangan kemari kayo tayo sanan. Amit tim puniti papirang ko di kayo listening. Pamalihis dat ginawa nga paglodi. Kinangapati.

Kabisa nangan ko madi Charles Lejinan, Ponsi ko ito makidangaw, Roger Frankie Lijawa, Ponsi ko na gito makidangaw, Elizabeth Beth, Elizabeth Beth, hi Elizabeth, mi Robert Berto, kabisa nangan na tutuang DJ, kabisa nangan nagi, nagi Ipol Eric, kabisa nangan na tutuang taraw kotolu DJ Flo, alansan ni kalidasan terima kyo, am tabid biya basa nagi, Kumantambalo ito binayangawi it mga kinong kasalimbahan berustusun sa Babi FM o sa nang kapiya Ponsiko DJ Ploka. Ponsiko lagi kumadia Apple. Ponsiko niki di kayo dit masudot mga kinong kasalimbahan berustusun diti hinang wadapod mga kinongaw alansan alihisamarihanko dat karangaw iti sinding dat sumusahat. Iti siniwantari gigs petusun salibun reitan langadun kapia.

0: Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Kinoto ko pa sining dito

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keteranongan apurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ko hapad ada minit tutuang. Jam ko hapad tur minit tutuang. Amin timpun ti papilang basa ko dat pasan di patadan ni kayo. Ang paponi ako dat sindi. Timpun dapat tinga palamas dat pasan. Ya? Amin ti pasan mantan dat WhatsApp ti. Pagulupa DJ mamasan ako po. Kapisarangan na tutuang tarawa ko talo. Kuma dia Yahai Abdul Malik pongkap nagid pasan diti kumadayon sa lang tambalot ko iti sa Bobby FM amid EGPK siyo to amu ko yalo ang right ngawid to tuang bay na sundong awalidas kapi at tinan ko nga mamilagot lo at kasay ako manudawil pongkapan ko dia lo mahan ko na pa paggaringaw lalabi pa kapi ako madit apirangaw-rangaw ko mangungkap na hampasan id kasalimbahan barustus ng kalazan. Megalitampulan, Yagang, Rostugud, Yubug, Jalina, George Kimbun, Lucy Dayaw, Narumbay Pita, Lonely Igang, Helen Yong, Johnny Upin, I Sintom Sabin Kandaron, Petrus Koyokmen, Simpson Ginir, Ami Majakong Majuna, Kotagu Ikakai Gaki Kongkong, paluhusan na pangangansok. Pangansok na iinan o taguan na giya di ang kinipon. Pangakan na yaki o lanutan i dit pinangansok. Kotaki sa'yo dugong kong a na giya yaki kinipon ka. Yara na ka ka Sudawil Mantalis. Abdul Malik, Pansiko. DJ Flo tabi tutuang tarawa ko talo DJ may gya po niya itisining di Evelyn Kibin usaro ko it pagulo po Johnny Upin karawite bantangan pa nung harala sining gya

0: Nulis ko dah nak orang sering manta di Steve Vista. Tak koyak men tinan ke bilang-bilang.
1: Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong am kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyonon dit poingukab am manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw kalidasan takaw.

Kabisarangan tuan DJ anu hayok dah sering mantah di Tahir Dulamit Sudawil mentok di Tambalut di Laid i Gimbu Duyog itang paruli Jupiter Gamad lagi robot tingkas hilag yulu lansan aku dadat ang lidas tako ngawi mantah duga Razali Arifin kanite. Ba abiti sining da semsehat. Tumayan ko nagipoponi sining mata di Ron Esther.

Sarahan po, pagulid ano na potman? Pangintatarian tinan? Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan at agaras. Ganitin tinan milad alingas. Nga ganitin kinawa, o milad lingasan. Siliw na tingaling. O kon ko mangintatari.

Wi Alfred Rungoy, katalua dan di Jeflor tinumbayo no pony it sending pinikyo ni. Kakal po miyang pay dia ka po si kona Alfred. May pwede kago tap. Pwede ka to kami agisam lima, hapa ng lima ke.

Maria Johan, hi, DJ Flo, kami senang ada tutung tayo bi tabit bi babasan tadau kutalu kuma di kakyo alasan lidas kesesari miampai barakat tegumuk ma di kakyo kami senang kuma den senang tambalut magi kinong sabah BFM kingaran A gisem Z o senang kopi akadi Maria, hi Maria, ponsi kau tu miampai dah tutung inti lagi siapa kau go Josie Mindong. Pansi ko tu miyampay doho i Mary Ann, kapis na lang ang totoo ni Jeff lo. Bye no, nagiti DJ ka daw. Oh, kapis na lang ang nagi kumadya Mary. Oh, asaro-saro ako eh, daddy. The kasalimbo.

Abi tikus gasabon ponsiko damin gunting ponsiko tu makidango Justin Mindong ponsiko Maria Johan ponsiko tu kakal makidango maigya po niya sining di gaman yaku kohangan no kangan ako ni kuna diti no Maria sining iti may Janice jadi bintang papisanangan natutuwa ni Jeff Law may sanan makikinong kaslimbahan diti no no kabar alasan ang lidas sa kogyo pibabasan tadaw gatalo kadi Janice ponsiko na abi kitty. Hi Kitty, kapisarangan dito tuwang lagi kumadia, ponsiko. Abi Tris kakawa gumakan sendiri, no, di Jeff Law, tanganak, perikit, pantat, sedu. Kuat mangakan ka. Oh, bam. Sorong na bener, Tris ka, opo, kapamali, harapo sendiri, kaya. Bah, kinoto ko sining dito. Arait makyuris sining di John Jerome gambar piteng kiadan kanga inggay sining di alan sandot alis kerongos sining di mata di John Jerome onwayakod katapatan.

0: Mogalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nan toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: O, magtari ti, tabunay ko, hindi pa rin gisam ko na totoong mayroon ti. Pansi ko ito, minakinang ko, minangang malutaha, lansan na lihis, narihan ko. Nakarang ko siling-siling muntok na totoong mayroon ti. Tila mo saan, makinang ko siling-siling doon. Gisam na jam, kaisad, minsusab, diti. Kulamat, pero basan, dot IP yung keke, bay na DJ. Kada, oh, nabasa ko na dali ti, nora, kanapa, antakay ko po. Pero, bay na, IPU keke na po nga turu na hapadam turu kaya IPU kamayan at osuhatan ba ang posi ko na kulamat hinako pa naman titi itisining na pangpasan

Itakaw na pa, kiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ka waig Tomis. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nga ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nga kailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo, bilagawit dat awanit ako waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo nagid adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatut uon sa yon tokaw. Kayanan tokaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teko walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todong om kabang, nung idlabus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

Sa Lambal sa Ngadaw, mahayd isa ubo. Mambasa o pangwal pinusok pumusawan gisom o nam ngopod piatus. Papasunod matod tay guzo tunduundu. Kapabu kabahan mi boss. Kapayin kavas pamumusaw. Papamuhok pamumusaw. Om, apagaw ontok no talua Alzheimer. Sa Lambal sa Ngadaw, mahayd isa ubo.

Kopi Vosian, Izou, Inatanel Wales, Kenneth Mosusi, Mantat Kampung, Ngap Pinampang. Kanau no mikinongau, Doko Sohimban, Bos Kadazan, Ngikuat Vinasi, Om Oswau Tomoymo. Itisan ko tono bon na po, ongo o kosayimbahan niti, it frequency, sisam nga padam nuvo, titik 2 FM. Ba, kanau kinangot ako?

dasanak isasaw pa kanon do ta kanon tongobis. Otogian niya pa ita kanon tongobis. Kotoguvang kobohingkangan avakantinan om kitoluo. Noin daman opulokis toy hyperactive. Kotoguvang keres nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon miadang. Opunso ta kanon miadang montok kosunizon ohidas dasanak ngavi.

Unsubon toko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako basyan dino, montok tinan toko. Ako na po ko ogumu ako basyan, nga kapangin kuang nogiino, do kolesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon toko nagi, na mga kan apple o tomo, miyang pay out tagal iduon kuhit dino, tu sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit na kumoy.

Usap ko ba sa nano po nga kavo susumuni o tomo ikiva katang takavas it bogizan pong sapan takanon om pumagingo. Ahay doon ang lumasanan, lumaguno na usap ko basanan om tuhon magigizon masir om sina vokon it vinaon ni akba dahil kapanggunaan usap o basanan. Mipahot miyang pay ko simbanon timpo kapanggunaan usap ko basanan iti na noko simban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kago capsule tapong cream om iinumon.

0: Petohwadan.
1: Pobos no do kotohwadan. Kumadain isay nopo om sosongyan nopo timpu. Tantu no na kanangan kodo tuhun sengyan mobos ko do kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. O sa himbahan mo sa kanazan, noy

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Noko nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapangunzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohabibinagatinan. Apoy manan na tinan nung songo soan no papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

0: tapi nek ngawi kapi pasian dong sebab tapi pi babasan shalom kumare di zeta insanan mansana hi segina bodo tapi nek ngapi mi apa hozodi jo en henli rampas iyo itando sio om pegui dah hozodi nak ngawat aku hozoman tadi bekere benedik itando poi hozoda diau hozodi benita lojuti daiti idbinun tomu pinampang kadi Richard Bernard Mikkel. Mentok bayan na mana jam ko nang perum sisa minit nari do do ngosubab id pog na tako do ngosubab tadaw ka apat do bayno ko po do bukan diti ko sisa id timpuriti maso ko miyan pa dago Stephanie Jepalin Joti teka DJ Steph teka SJJ do menempuan dia zuki sama ikat do jam ko sisa do ngosubab pengko pengak ketawaran kemata penengah bi mentar beri jam ka apat tahu ngapad minit do min susubab min nakinong uragay kakal makinong uragay gisam timpu bayan diti kata wadan ku mari di zeta insanan sampai sokodong de zu ku mari di pangan kadasan it saba vfm agar pada jam 6.4 menit dong sebab itu benar ku ngabi abalit pagunung di zu jadi ko pengat membu sokom mai segina apa sampai hozo di pita abas ya tanda kapamahaban sa bebe ko makan sutanan hozo di mary Jonas Jonas Damianus ay tanda alzo mai asanang ngopo-ngopo dudu po hozo di titu tulus makinangot ko abal day pagun nga pagun din na kinangopay di zo iti ako pagiran teka topiumanan montok kumuhakan
1: kagumuan tako da mo boos na kumuhakan na pangahansanan da timpu mikot nga akon kain ka pagyato bnay kong ami kumuhakan na pangahansanan da babae no nung aw tako tayo na anzo tihok ang papakito dirahan katapatan ng kaposizon, aw mati zoti at tumunod. Ino, mohoyin ko ngabi, ikibar at ang anak. Ginovo na tanak ngabi Diyosu, anuay na zoti at timpu, damagin dutun sa kinaingan at ikita daw. Ang papahom ko zo, do kay maan at iyo. O gumu ko zo, kay basat de pamugunan iti. Mega ko ato zoti at hongon dadada, ikalavong ngabi zoti at nga aiso na mati, ikano na papaguhi. Nga palotion toko, kara toko bumuso nung natu at anak toko da songhun, aiso da kansanan na magawit to gumuhi. Tomoy mo kinaingan guminabra toko. Kadi tabnay ko ngabi, ahobi pa kumuhakan, kada na ubato o timpo de azu. Guno na timpo de azu liti na mong ginabos. Do kaano ko na di, na dumadihan sanon, kami nandiyo su, kami pamugunan to ko, pagun ditabasi.

0: pinasimbahan o pandila Sabah do Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw, puwak om agang. Pandila Sabah, ikumoiso, tinodo di Idris Ichin, songon mamumuhukis palan. Ikinunomantad, kotong obramiso, upuhan kabahu, sa ibu siyamatus anong padam toho, gisom sa ibu siyamatus bahong padam dubo. Pandila Sabah, ikumudubo na po, nga ginuno damantad koiso, upuhan koiso, sa ibu siyamatus bahong padam dubo, gisom da sa ibu siyamatus bahong padam bahu. Namot Pandila Sabah do baino, napumusaba namantad Pandila Sabah, ikumoiso, om ginuno, mimpun, namanom upuhan kosisam, sa ibu siyamatus bahong padam bahu.
1: Sabihin ka kami matakbayhan, nabay na jam ko ng pat nga po ng ono minute na nilo nung sababit po ko na tako to tumod pa namat mahis to ginapo. Magkita pa yung mga kibaw dito ako payhan so amin pahumbusan ko kumaday Diyazu.
2: Kasahimbaan Boss Karazan, manak Diyazu, kapayhan.

Iso sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi naik kafe Hozau mantadi Raina Milus nong otak ditino i etan renung sokio aino zo om pegawai Hozau di nong otak Hozau etan do tomai mo i ginawa kani Ana Stanislaus mi apa di Jefferson Jeffrey Sipili. Untuk bayan na bayan na jam ko 2 minute na dito dong sufa bit pong dot ko pesan ko kumara to binang abi kata tandut makin ako diti pan ni kada san do tara bayan na tara kapat ko pa do pan tika si jam ko mata binang abi manandak dati tara kino hodion do pom pusufuhan ko si jam dito kata bayan konsikan tara kino hodion ko mari dia sitin sanan apa na dan ko to may makin ingan na unum pasan pain muhok to may mo sundung ima do na uangan o isok pabago umul numbul do umul tako. Dari tapi naik kami kumaid tindahanon kumatob binay ngawid dari tindahanon bah kumuzon ku da babay na diti da pauga dan dati da mongi kalaja teki wavokon pauhian dati mentad kalaja nambo genihan pakalaja shif kamay di kiwa dati wokon mohoing itim puriti gumuhi nagi mentad papatad tanak da mentad mongi sikul kopi pasian kumari di zoom kutahoran tutumoy mom yang payragay sakyo itindahanan oboboh do itim puriti megatumoy mo pason kumarato katainsanan tabazan po penuvon na ginavo kada do sa sabab na do tumanud toko do tapiumanan toko do ohodong teko emosi kumari emotional toko antak itindahanan nga kiva may kantakan iaw abasi dadi na palis palis boko ni yung kopo nga tabazano panuvo na ginavo sakyo kiva uvo kondati i dolibol di kaya kayo pumananta ko do kopo yung kawas doza do to nga poboso na po do God bless you kanto inka ah dani kopo nga kanapag na ko hozo di Quinera yung tanda ko po si Zanditi sultanan hozo di Miguel Leo Fernandez ay tanda pikinawan dito lagi hozo mata di Betty Iling ay tanda sa piso, no dah, zito.

aw magawit kad ken tutunan na po nga iso kasanan id Malaysia. Tososonguhun iaw kanu papakito do kad ken tutunan ontok pakionon do tinimungan mangungwasa. Kabasa dandawan om talungkon. Tumalud ko tulan duwong apramhimo bingkong iso bingkong en. Kotulan ngawi kapolijistahan Malaysia soibu sisam ngatus sisam ngopod. Aw magawit kad kentutunan toy aw kanu papakito kad kentutunan na po nga iso kasanan. Nung naihan do nakhasa, kabasa tulungkon aw kohobi tahu taun om danda gisom duwong ngopod ngay bulinggit toy duduvo dino. Manta diho, aponsol do tamoy mo magawit kad kentutunan.

Tapi nika kami matakawihan na bayan na jam ko 2 parang tahong minit na din daw nung masubab. Itpog na tako ay katapad jam ko 2 tahong 4 minit na nung masubab. Kivaw di tiyan 2 ko so kapapagoy na tayo mo dagay. Ang paunisan ko itimpo do info kabahak. Info sani tayo ko kabahan sani. Kupayahan kabahan. Ang ka. Dali ko pa nga paghuy ay katatimpo din no may kapahid si Vato Pambus ditining kokotan katanggatay pinabus do katinan pamunan kata sabah muntok talaw bayan no diti talaw kaapat muntok pa yan puhut katano po ito pinay ko nga wing vaholingit vahong padam 2 sin sa kilogram puhut kata vaholingit vahong padam 2 sin sa kilogram katakpingan ni Auno upgrade kayo isa na po nga himolingit himong padam 6 sin sa kilogram. Katakpingan ni Auno upgrade ko isa himolingit himong padam 6 sin sa kilogram. Katakpingan ni Auno upgrade ko dupo na po nga 4 lingit onong padam 2 sin sa kilogram. Katakpingan ni Auno upgrade ko dupo na po nga 4 lingit onong padam 2 sin sa kilogram. Katakantalan grade ko isa himolingit dupong padam 6 sin sa kilogram. Katakantalan grade ko isa himolingit dupong padam 6 sin sa kilogram. Katakan talan grade ko dupo na po nga 4 lingit 4 nga padam isa sinda sa kilogram. Katakan talan grade ko dupo 4 lingit 4 nga padam isa sinda sa kilogram. Sikalap na po nga solingit tahong padam dupo sinda sa kilogram. Sikalap solingit tahong padam dupo sinda sa kilogram. Ito nga api katangga tayo pinabos do katinanan pamunan katasab. Muntok taraw kapat diti ko opod do bukan diti ko sizam. Tumiyan po sa kumuhi, sige na po, mayan pa'y hozo sumusut. Hozo mantari Luis Chin, eh, tanda kibaw kansanan. So, kaya nung itimpo di tiyo, pimanan tako doso, sanghun tako, tayko, awko, tapamusapan tako, kaya kayo, pimanan tako, ay so, hindi ka naman uhung do tako. Naso, bono, kada pamusaw doso sandi ko. Kibaw nagipaganakan, ito mo, mayan pa'y liyaw, makinungaw, do, ano, idswang ginabar tako. Subay ka din na ito pinay ko nga bi kada toko hivay da tamay mo munang tahuod ko makinengan am tamay mo sumambayang may do otonong lidah o pamsaban tako am otonong lidah o ginabal tako ay say kabahingkangan do aw aw hanan so kyo nung tamay mo tako mamusaw di tanga basi teko positive kamay di dali kinakotako sa mata di Luis Chin ay tanda kibaw kahansanan.

Tapi nak kami intim pun di ti popong izi ke dia zu do duvo hozo kava vagu ina tay mo dagai kiva pada hozo susu vai kiva po vagu hozo kava vagu ina kota tay mo dagai kumazon ku imina nagi dagai tohina sai o oiton nagi o oiton nagi i hozo kumazon ku tadi pinaguhit na gidagay kuma id bogizan URRK te koraka makana mantada ka makana po to don bago kuma id hiburan o music kumazon pang agumu o kalalahan din na te ka agumu proses domon mohi dom mintong menizuk do hozo ipinato dia zu tadi kepada ti vokon huhumozo te ka artis mumuso minta dindat no kuoto au kau ni hozo kapavagu ku kabo nadi hansando au kau ku kuazan inda dan nopo dia zu nun kosuang nopo id computer dagai nga no kau ni kumazon kivau no kasagaan dino tu o oiton nopo may samonu au gingo i oiton nga i pangangait may au songko aginga dadi hono petono kadia hadi pasti ana i pangangait do sengen do humozo kumazon nopo kiva may pokon humozo kani bos nopo sobay nga I feel da humuzo kaya kay humuzo nopo magyadi dadi ano kiguna nopo nga piumonon nako zo i hozo lotion nako zo ano o oitan dino may do sengen da humuzo tako nga ay haan tako na di do pohombuson tako i hozo do toto tapot mantan suang ginawa do tako ingka dadi ko pa nga editi dubo hozo kapapago na tayo maragay nga hozo mantadi Betty John Dinus iwaitan do minogohos kasanangan ito na pa hozo nga sinupu di hostin onggut majabun oitan din na i hozuk na po i hozuk i hozuk na po kani i music ka ba boss vai nga sino po di Julius Lusa ite asumusut kibadu po hozaw din na isa na pa bago nga hozaw manta i oitan do kada kani ni ginavo i minanupo na po do hozaw diti nga i Florencius Mujikon hozo om nagi o oiton hozuk om oiton dino asino po di Florencius Mujikon ino po minaguhuda tunizon nga itasius mujilis dari kino kata koditi dupo hozo kapabagu do i da kasahimban koditi itpangan kadazan diti hozo mantari Betty John Tinus iyoy tando minogohos kasanangan su tunan hozo piniam patan di Roger Richard Bernard Mickey miampai di Alex Mojingol hozo kabago iyoy tando kada kwan ini ginapo